0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Sa kanan na naman, wag na yan! Kaibigan! Pakinggan naman natin ngayon, isang minuto!

0: Yung naka-display dun sa labas, si Audrey Hepburn ba yun?
1: Opo.
0: Magpapapicture ako bago ako pumangit. Hindi naman pwede na pangit ang picture ko na i-display sa burol ko.
2: Akala ko hindi na darating ang panahon na